Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barkanku dai. A cikin tafiyarmu ta bin sahun Turkiye a UNESCO, a yau za mu karkata hankalinmu zuwa tsofaffin hanyoyin kasuwanci na Anatolia, waɗanda suka haɗa gabas da yamma tsawon karnuka da suka gabata. A gefen waɗannan hanyoyi ne aka gina masaukan matafiya na Seljukawa, waɗanda ba wuraren da matafiya ke sauka su huta kawai bane. Sun kasance muhimman alamomin tarihi na Anatolia, masu wakiltar tsaron kasuwanci, mu'amalar al'adu da tsarin tafiyar da mulkin ƙasa. A yau za mu tattauna dalilin da ya sa hukumar UNESCO ke ɗaukar masaukan matafiya na Seljukawa a matsayin muhimman wuraren tarihi, irin abubuwan da suka bambanta su, da kuma ƙoƙarin kare wannan gado na tarihi domin a miƙa shi ga al'ummomin da za su zo nan gaba. Idan kun shirya, ku biyo ni mu fara wannan tafiya tare. A tsakanin ƙarni na 12 da na 13, daular Seljukawa ta Anatolia ta kafa wata babbar hanyar sadarwa ta masaukan matafiya a faɗin Anatolia domin tabbatar da tsaron hanyoyin kasuwanci. An gina waɗannan masaukan ne bisa la'akari da tafiyar kusan yini guda, ta yadda za su zama mafaka mai tsaro ga 'yan kasuwa da matafiya. Suna samar da matsuguni, abinci, kula da dabbobi da sauran muhimman buƙatu, lamarin da ya sanya masaukin matafiya suka zama muhimman ɓangare na tsarin sufuri na wancan lokaci. Ta haka ne Anatolia ta zama ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin da aka riƙa bi wajen gudanar da kasuwanci cikin tsaro tsakanin Asiya da Turai. Masaukan matafiya na Seljukawa suna cikin wata muhimmiyar takarar shiga gadon tarihi cikin jerin wuraren tarihi na duniya na hukumar UNESCO, inda ake kallon tsoffin hanyoyin kasuwancin Anatolia a matsayin wani tsari guda. Manufar wannan takara ba wai nuna kowane masauki shi kadai bace, sai dai a nuna hanyar sufuri da cibiyar kasuwancin da waɗannan gine-gine suka samar a tare. Tsawon karnuka, waɗannan masaukan sun ba wa 'yan kasuwa damar yin tafiye-tafiye cikin tsaro, tare da taimakawa wajen yaɗuwar ilimi, fasaha, kasuwanci da al'adun gargajiya tsakanin al'ummomi daban-daban. Haka kuma suna da matuƙar mahimmanci saboda suna daga cikin fitattun misalan gine-ginen dutse na Seljukawa. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi jan hankali game da masaukan matafiya na Seljukawa shine tsarin gine-gidansu da ya haɗa ƙarfi da kyan gani. Katangar dutse mai ƙarfi, manyan ƙofofin shiga masu ban sha'awa, faɗaɗen farjiyoyi, wuraren zama da aka rufe, masallatai, ɗakunan ajiya da wuraren ajiye dabbobi, duk waɗannan sun haɗa tsaro da amfani a cikin gini guda. Kodayake akwai wasu bambance-bambance tsakaninsu bisa yanayin ƙasar da yanayin sararin samaniyar wuraren da aka gina su, duk suna ɗauke da alamun tsarin gine-gine guda ɗaya. A wannan fanni, masaukan matafiya suna daga cikin muhimman gine-ginen da ke nuna ilimin injiniya, ƙwarewar aikin dutse da fahimtar tsara birane da daular Seljukawa ta Anatolia ta kai a wancan lokaci. Ƙware wannan gadon tarihi yana da muhimmanci kamar yadda tarihinsa yake. Ƙoƙarin da ake yi a yanzu ya mayar da hankali ne wajen kiyaye ainihin tsarin gine-ginen waɗannan wurare, yin cikakken bayaninsu da rubuta bayanansu, da kuma gyara su ta hanyar amfani da hanyoyin kimiyya domin a miƙa su ga al'ummomi da za su zo nan gaba cikin kyakkyawan yanayi. A lokaci guda, shirye-shiryen da ake ba wa baƙi damar ziyartar da kuma fahimtar wannan gado na tarihi tare da kiyaye shi su ma wani ɓangare ne na tsarin kare al'adun gargajiya. Don haka ana ɗaukar gine-ginen tarihi zuwa nan gaba ba wai kawai a matsayin abubuwan tarihi da ke ba da labarin abin da ya gabata ba, har ma da ɗabi'un al'adunsu masu rai. A cikin 'yan

0: Shekarun nan, amfani da hanyoyin adana bayanan digital, nazarin gine-gine ta hanyar ƙirar 3D da kuma shirye-shiryen kare wuraren tarihi daga haddiran bala'o'i sun zama muhimman batutuwa a fannin nazarin da ke kare al'adun gargajiya. Binciken da ake gudanarwa kan masaukan matafiya na Sautukawa yana taimakawa wajen ƙara fahimtar karewa da kuma tallata waɗannan gine-ginen tarihi a matakin duniya. Saboda haka ne tsohuwar hanyar sadarwar titunan Anatolia wadda ta haɗa al'adu daban-daban tsawon karnuka tana ci gaba da samun daraja ba wai kawai a matsayin tunawa da baya ba har ma a matsayin wani muhimmin bangare na gadon al'adu da ɗan adam baki ɗaya ya mallaka. Masu sauraro, masaukan matafiya na Sautukawa suna daga cikin muhimman abubuwan tarihi da ke nuna yadda Anatolia ta kasance cibiyar kasuwanci, sufuri mai aminci da mu'amalar al'adu a tsawon tarihi. Ƙoƙarin da Turkiyya ke yi na kare wannan gado mai matuƙar daraja da miƙa shi ga al'ummomin da za su zo nan gaba ta hanyar binciken kimiyya tare da inganta shi bisa tsarin takarar shigar da shi cikin jerin wuraren tarihi na duniya a hukumar UNESCO. Yana taimakawa wajen bayyanar da ɗimbin tarihin Anatolia a fagen duniya. A kashinmu na gaba, za mu ci gaba da binciken sahun Turkiyya a UNESCO. Ina muku ban kwana, sannan ina fatan za ku ci gaba da sauraronmu.
1: Sahun Turkiyya a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.